Kuna tare da sashen Hausa na TRT muryar Turkiye, kuma kuna sauraron mu akan mita 19 a gajeren zango kan kilohertz 15,320. Masu sauraro, muna muku barka da warhaka daga nan birnin Ankara. Za mu gabatar muku da labarai daga sassa daban-daban na duniya. Bayan kun saurari labaran duniya, za kuma ku saurari ƙayatattun shirye-shiryen da muka tanadar muku.

Dangantaka tsakanin gwamnatin tsakiya da yankuna, makomar tsarin tarayya na kabilanci da iyakokin haƙƙin kabilu na yankewa kansu hukunci na iya haifar da manyan sabani tsakanin TPLF, FANO da OLA a dogon lokaci. Hakika, kamar yadda kasancewar tsofaffin makiya a ƙawance guda yake jan hankali, rashin bayyana cikakken tsarin bai ɗaya na umarni da kayan aiki ma ana kallon sa a matsayin ɗaya daga cikin manyan rauninsa. Martanin gwamnatin tarayya a kwanakin farko na rikicin kuwa na daga cikin abubuwan da suka fi ɗaukar hankali, duk da cewa TPLF ta karɓi filayen jiragen sama kuma ayyukan soja suka wuce yankin Tigray. Addis Ababa bata gaggauta komawa ga cikakken shirin tara sojoji ko dokar ta ɓaci kamar yadda ta yi a shekarar 2020 ba. Wannan ya ƙarfafa ra'ayin cewa gwamnatin tarayya na ƙoƙarin barin alhakin siyasa na tsananta rikicin akan abokan hamayarta. Wannan tsarin ya dace da salon da gwamnatin Abiy Ahmed ta yi amfani da shi a baya-bayan nan na haɗa zaɓe, tattaunawar ƙasa da yarjejeniyar Pretoria. Gwamnatin na ƙoƙarin nuna kanta a matsayin ɓangaren da ke barin hanyoyin kundin tsarin mulki da na siyasa a buɗe, yayin da take bayyana ƙawancen masu ɗauke da makamai a matsayin ɓangaren da ke son sauya tsarin da ake da shi ta hanyar ƙarfi. Ana ganin wannan saƙo ya samu wani matakin karɓuwa a duniya. Tarayyar Afirka da Tarayyar Turai sun bayyana karɓar filayen jiragen saman Mekel Aksum da Shire da TPLF ta yi tare da yin kira da a koma ga yarjejeniyar Pretoria. Tarayyar Turai ta kuma bayyana damuwa game da har-haren jiragen sama marasa matuƙa na rundunar tarayya. Saboda haka, kodayake Addis Ababa ta samu wata fa'idar diflomasiyya a matakin farko, a bayyane yake cewa wannan fa'idar ba mara sharaɗi ba ce. Ɓangare na biyu mai muhimmanci na rikicin shine yiwuwar ya bazu zuwa matakin yanki. Zargin da Addis Ababa ta yi wa Eritrea na tallafawa 'yan adawa tare da taɓarɓarewar dangantaka tsakanin Habasha da Eritrea na iya mayar da rikicin Tigray kai tsaye zuwa batun tsaro tsakanin ƙasashe. Zurfin rikicin da ake samu a Afar kuma na haifar da hatsari ga hanyoyin kasuwancin waje da makamashi na Habasha da ke bi ta Djibouti. Idan aka haɗa waɗannan da yaƙin Sudan, hamayar Habasha da Masar kan rabon ruwan kogin Nilu, musamman dangane da babban madatsar ruwa ta Habasha da kuma yanayin tsaro a Somalia, bai kamata a raina yiwuwar rikicin cikin gidan Habasha ya haɗu da sauran rikice-rikicen da ake fuskanta a ƙahon Afirka ba. Sai dai wannan ba yana nufin dole hakan ya faru ba, musamman idan Eritrea ta guji shiga rikicin kai tsaye da sojojinta, kuma ƙasashen duniya suka ci gaba da kare yarjejeniyar Pretoria a matsayin babban tsarin siyasa. Waɗannan abubuwa biyu na iya taimakawa wajen taƙaita bazuwar rikicin zuwa yankin. A ƙarshe, abubuwan da ke faruwa a Habasha ba su kai ga nuna cewa sabon yaƙin basasa mai girman na shekarar 2020, wanda ba za a iya komawa baya daga gare shi ba, ya fara. Sai dai suna nuna ɗaya daga cikin manyan rikice-rikicen da tsarin da aka kafa bayan Pretoria ya fuskanta. A cikin gajeren lokaci, abin da zai fi tasiri shine ko haɗin kai tsakanin TPLF da FANO zai rikide zuwa ainihin yaƙi na fagage da dama ta hanyar har-haren OLA da sauran ɓangarori a lokaci guda, da kuma irin girman martanin soja da gwamnatin tarayya za ta zaɓa. Ƙarshen shirin na wannan lokacin kenan tare da ni Yasmin Ahmad. Mun gabatar da bayanan nazarin Dr. Khan Daveji Olu, masanin harkokin Arewacin Afirka. Muna fatan haɗuwa da ku a shirinmu na mako mai zuwa domin tattaunawa kan wani sabon batu. Kafin nan, ku huta lafiya. Yankunan rikici a Afirka.

ƙarshen shirinmu na wannan lokacin kenan daga nan sashen Hausa na TRT muryar Turkiye. A madadin dukkan abokan aiki da waɗanda ke sarrafa na'ura muke cewa ku huta lafiya.